Ingih, bawasan makin kewentanan niraga meriki numadi dados jatmo kejagate.